Selena. Aya tama mo ang lari ripke ko minde silent simoit. Selena.

Congratulations, Daisy. Pugusin na kong ito number 1, number 2, number 4, number 5, number 6. Pugusin siya kaya niya pesa kusomok, che dry kwaing. Chita na chutu kong ito nguni, enta yiko shek ang 1. *441#. *441#. *441#. Magigir kilingon ni Rupe Daddy. *441#.

Gaege number 1 ang number 6. Number 1 at 6. Number 1 ang number 6. Number 1 at 6.

kame tuwe jambu kuse number 3 number 2 ang number 4 number 2 ang number 4 star 4421 hash number 2 ak 4 chitane wendi ak 230,000 ako mewa tinye rabine kalage mewa tinye pesa alak mewa tinye pesa alak star 4421 hash star 441 hash star 441 hash pukusi number 2 ang number 4 number 2 ak 4 number 2 ak 4

Aya kasiri ni mbetu tabrani Jumatatu wakitui ya kora Jumatatu na tanu batari ki tipte mago yang arawe tablo Kenyi tabeli bo yang aga tipte maglo Tetuti na tanu baga torore ta gala sune tulati nyika mungne tale Koitindai wike negara aran ni baga peru tab Jehova Hago ki wekini ka mungte let kongwe kora amu Goy mutu ejingu ki konya hago kage sune ni Kage naam kora wiki itake mbetu tabrani Jumatatu Kuhuna tanu amejage na minga kase tab kei Ketindai kaya net kelewe indi kwe Jehova Chemia jena kwa basabe tab cheke tukul mbetu tabrani Kuhuna tak sune ni omeja tajin ke unne kaya ngegi na amite tute nako kage sune te Asame skabi dite beta bandab radio Ki berura getu wa enge tenu wake chegi la sune ki torore Jehova yan me berura kse ye kityo amko takin nako bata Amu ine tenu wake kemi teko tenu wake chegi la sunagi torore ga mutene so jaba ke berura ke kasani ni muito kula lemi kai net ko ze kela ra sera maga sa me jamu ha ke sa kasani ni usko bi ke ta se time la historia tne sabe ga ke ka gi bua ta ngun ko gen ki we kun kon ko ya ko bari se tak cha me ni tinge ne jeng be tu sek tugul kon ko jeho ban nyo amu be me ba ga te ji mi ko ba te ji ndo we jeng kya ke tugul ara gi gu ri ning ga ko ra jeho ba so bi tin ndo we te ki na mi te tu te ne ko ga ke sunen ni jeho ba ke mu ha ke le so bi ko ag ma ge ngun ga gi ndo we ja gi berure je ga mukta ndet ki ya ke tugul ne ma so bi ke mu ha ko ni ngonge mwa asuga betin ko bunti jersey tin kya ke tugul ne mita banda radio ara na mene ke ngong na bata gi ndo we nyaga mukta ne beru ka sene ngong tugul le mita na ko le ngoy pjit ke tshani asuga beti wal sabe nyagi ko ajine ko gi mita ko tiene ke betu shak tugul ara jehova ne nyaw ke rinda yaut ka laktul jaba setan ni asuga bet ko sulda mage ngong ago men yespi ko ngin galia ta ko tororin betu shak tugul ki sa jo to ngiringen ga ne ba jesu kristo ne tin ne nyo amen ka sene ngong tugul le mi ame je ke nyoro Sirutia teneki jere ke mbetu tabrani Ako ngaliwati na ameja ya tebe neni mbetu tabrani Ko ngaliwati ni wone telele ngaliwata mbetu tabrani Kwa ne tuguja yae Agimua ilen magirin Jehova Nge soma nkitabu utaba kalewe na iki Kega skine muae si na ile Mami iki nge muji kea un Ngtaitab Jehova Kalewe na iki tamanang mutu kaita tab sumuk Kitabu utab kalewe na ik tamanang mut ka ite tab soma kate vene nale ne git ne yai nye agingi sis kapsa igere le magerin jehova. Ame jake agaskut ko gerin jehova man. Amumi tebi kien kap kwa ituku kalaga ko lejin ke inko agera ngang kalen kwa e ingi me ninda kwa ka ko ruya bik tokol kwa e mami jino agera. Ame jake agas ngalewa nipabit habrani. Kale siruti ke tililen enge kitabu utab kalewe na ik tamanang mut ka ite tab soma kale mi ite konye kap jehova komasta agetukul. Ago gere che achen ak chemya jen ka go bor guno thime che tamane kale mi to konya kap jehova ko masta ge tugul ago gere che achen ak chemya jen yani gere ji bi chemya jen ago gere che achen bi chemya jen ko jae tugu che garara ne jae tugu che ta je bala ap ke ye ko bi ji achen ko jae tugu ke ba me sun dai ta e tugu ingen tugu to ko le che ye ame ja te be ne ni ki ai gi tin ache le ji ke magera ji ee magerin jiman lagi ni kai gases kagole siru tigerin jehova so yegi nami wigi ni kasani no ame jago kerse ni tagi na ile mami tagi ni ke muji ke unying tai tab jehova keri lege gil ke ji ajam ya jen imi tengondu ni asoko bet me ku ji tane nendaglen rane ka kingan kitongon kitogo ge barwe sinema ne ba mutine ke iya rogen ning kitage lango hanum ni

0: Ayo bene no yai nye ne no yai nye kumaloke namte kulale aziz aya kasere ni ngui tukulo ni memes ko pita koni barainda aska bit kengal altua en namba no tra basi me ta conference en utak pasidio ago barainda ne nege gora ijeng ke rabin ke sta 274 ash number 1 na galejin mami teji na gago ngen sogo ni ago inguni ngaga pe tuale galia olo mami teji na gago ngen sogo ni ko jeng ke rabin ata mutu moja baga ga ni maki gasting sogo ni sta 274 ash kimi ten namba ngapi kasene ni kimi namba number 1 lakini mami jina kako ingeni status 74 ash number 1 hakuna mtu hata mmoja ameingia so mejaro jita ni mite line ni basi mate kengala tuwa touch FM hello aya touch FM hello yes
1: why
0: aja mege karibu sana
1: lagi
0: ni
1: ada ruang ni,
0: ya?
1: Ia saya lagi.
0: Ayah magi tindosi.

Ako i simba jaza. Kole ngobi dogo biore. Kole nganda macham to serikalit. Ngale kabus no sheko. Inge ni lugu mite. Inge ni lugu mito lugi bune. Kiram bebe ke na ena ine to eno limba usne te. Inge ni lugu ni nyoro kapisa kumi te lugi mutise. Mito lugi lejino sigiriet lala punda toto. Mito lugi wasineo. Inge lugi swa swa jio. Ako yon ni meche ina ine tina kapisa ya. Yon ni meche ina isi langka on. Nota ki negi sile enge la agila. Inge ni le ite kapisa kwa kakitiri chiri si yota ke. Na ujue mime siyo sista ako. Ako nito ki tiyonga onko Monday Blues eh. Etu nondoa maruru e gisto ikip sango vas eh. E chota ki chukupa weekend eh. Bada ya weekend eh. E nore tinota ki nechonjo sana. Mange na lo koi mutu tena no weekend eh.

0: Yes, Rav Teres. Teres. Ko yi ke ko ne ke gera ko bai na le chu ko do chu chu chabe chabe chabe ku ku sa la ke bare pi pi gi ko to ko bo ko ge mo ji le ji to yi to to jo ji ni ge ren ge ren ju na Rav Teres. Dan ni to ko do yi de. Ya ngo ge le ben ko ko me ne besto. Agi to ga ga si na gara ran ne. Ko ko ro ko ma nu ni to ko chab ku si. Kutubaro ko ko yo ki to ko ga la mo ni de ko na rap ko ji in Rav Teres. Kole jiji jabe bi ke bogo chibogo so gani ko jabe bi gara chibogo ogen ko ke bare ga so ga nge po ji ko ji jabe ni ne ga nami go do ni a wo ni sil boko li ko ji ye bo ri ko to di la kwa ta to di la kwa ta ki ta ko ro ga ka ba ta ga le jo to ni ko ro ti chibo ji ge sa re ko ro ti ko ma si bi lo gu so ba jo le go do ni ko yi ti ni mo ko sa wa da nami ge ta gu le wa kwa ji ga a ma che ke ba tu ye ni ne tu ye Adam Duji, Oma, you know, Hero, a mouse is again. I was this again, I was getting a leg, a leg, Pichu gara sa ta gwa la gugo sinu se para kya la kene ga ga be ko to gi mita la kweta mita ko to ko se betal ko to oro gi gondre la kweta ko ibar no ko ibari ya ne ku boy boy mu ngi ni ingiri le garu jita o bi jita ni ko mu jo gwa sinu para so mo so mo le ti gi dia bi ri ga pura mo to to ga ta ga nam jo ga bar ko ita jo so gi le jita alla ga wir ge yo me ma jita ne ku ma ti tu ji ji ne ne alla wo ni ma ji wi wi ta ga i ji ge nga ma bi ri ta pura ko tu mi te gi bor jo ga do re ke le yi ki no lo ngwe Menevest wound, like the Gimet to me, keyboard, she book seat, Malana Magiborchine, Quita Guno, Kagibet to an extent, no one again at the airport. I get us all in a Libana Kuri, in Makamuta, Katigra, Mamuta, like in the Wuto, Jagan and Mutai, the Kumologina of Sangu, the way you Kadabu. This thing I did as you go Jam Gating Yi. Agi Manaji in Kasi, the Gatti Sugar to watch a woman. Oh, what are I coming? Let me get it, I get to go Gilas, Kungong Gilas, be go Kumi and Rusu. So I let up there.
1: Dare jabge wende
2: bye
1: kongoi mising dare inde tutal ga yibwe tena ngatu ni brain asoba bit ke gerin na ogoba ga ndu chu gile wenu opi chu to chu ba chu ga gu le ga yi to gu le ga ku chu gu le ngu gere dare tu ke gi ba ur ja ji jamu ngara sma u tuan ale bi ga banga ta mu ke bi ga banga ta ago ke so me minister ne bon de ri an ne bo yi ne ba ga liet Kutu kina ngata non to mami ngale jo mabor ji tere ogi le ni mu tyo ko ta pole ji mat ke bar ke uno tere I ge te tu ten ge gwe ba ra ra ka pe sa o ta mu ko kini ko ndu I ge re ke nyu e bo jo na ma ko bi che byo the ni a ko nam je byo the ko ge the la kwe tu ku yo chu gu re gu ne ga ro a su gu isin ne ko ndu gi bo ge so gu no na bi chu to chu mi nge pi chu mi nge jero ko ndu chu gi le we Kyo meko gata presete kulugunde bata presete ko ko itugile no kwe meko kwe kigese no kire guno gine presete asigire izo o kongitio ngaba ichoni igere minister ke gigo presete ngati ko minister jano mafu minitere kunigugureen pol gironoro ne gati tine nagara ranga pesa ani tebi chikira gine go on mit yae gati ani ore ta chibule tere tese ta bo ichoni ora no ngo mo ju biri ko tese ta gine bo ichoni ge ni ke le ni tebi chikira bo ichoni ga ngi yuma cho ucho ni ya kwa ni ga mo presete ni ko mo ge te be ko kwe kito ju yi yo bo ichoni ige tere ku porque bo ni ga ta chi karne ko

0: chepyoset ko tuyen ibe tugun eh korale gero kimakoba chepyosok chuk kole bakakta
1: ogoibe tugun
0: eh goibe tugun
2: kola boyo ka chepyoset en koyota
0: kola boyo kola kwa boyo en
1: koyota ajijijija moringo na mogo moringo na me
0: eh goibe uma do kartas ya no le oh kole kan yaju kunu ko igwe gijiji
2: eh
0: ali ni dio
1: ajijijija
0: Aloko kata onenye kati tebe ni nje wa nenye.
3: Kena boi tuye gai so agini.
0: Kaso agini? Agere ogo gai tukul. Ogo gai gai tukul.
3: Ola tu ana ke pachota boi be poka poisi.
0: Jota.
2: Ngaya me ata. Ile baba ijo ko lambo yo.
0: Baba ijo ko lambo yo. Ola boi ate kwa ta kwa je ke ta gira les ku ba kana. Bo tiye ye na ga no le gero. We don't do it. We don't do it. We don't do it. We don't do it.